0: siya ganun. Kuring siya. Kuring siya, ha siya.
1: Cepot?
0: Oh, cepot ganun na siya. Oh. Namun siya o tiktik nga rande. Ayah papanyang na nga rande.
1: Ayah.
0: Siya.
1: Cepot Hartono.
0: Ari sugan te cepot saya pudin. Oh. Ay itu nu panjang cucungik na.
2: Kuring.
0: Syaha.
2: Piraku tu apa?
0: Oh, Syaha.
2: Jeremy Thomas.
0: Ibu legung.
1: Jeremy nangka goblok gitu sia.
0: Heeh. Syaha cece.
2: Anu mana?
0: Itu tukangan mana?
2: Bapak Kuring.
3: Jang.
4: Wah.
3: Tong dibejakeun atuh deh ka Syu.
0: Heuh, sah ngaranna?
1: Itu Semar Jatnika.
0: Aduh, embun.
4: Matak dibeudan gudara.
3: Nah, si ka sebelan. Wajarkeun teh cenah aing Semar Jatnika, Ucu. Heeh.
1: Nah saha tu bapak teh?
3: Aing teh Semar Saepuloh. Nah sia teh. Sok ditambahan wae ngaran teh sia.
0: Hayu sia kurang ajar gelut jeung aing bangsat.

0: but what does your rasakin kurang ajar
1: pena stiker sayang dumampara
0: Raden Rimbana dicamak warjuna ngalumuruk lir kapu kaibunan lir kapas.